0: Laging true sa'yo, kapatid! Relate much?
1: Teka, bracelet? Ano ba tong kalokohang to?
2: Basahin mo kung ano yung nakaukit.
1: Oo, nabasa ko. May pa I love you ka pa. O sige na, ito. Di ko kailangan yan.
2: Caitlin!
1: Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kahit kailan, hindi kita magugustuhan. Pumayag na nga ako maging magkaibigan tayo tapos aabusuhin mo naman.
0: Para sa mga eksenang naranasan mo na o baka maranasan mo pa lang. Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. Sa True FM, sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Relate much?
1: Teka, bracelet? Ano ba tong kalokohang to?
2: Basahin mo kung ano yung nakaukit.
1: Oo, nabasa ko. May pa I love you ka pa. O sige na, ito. Di ko kailangan yan.
2: Caitlin!
1: Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kahit kailan, hindi kita magugustuhan. Pumayag na nga ako maging magkaibigan tayo tapos aabusuhin mo naman.
0: Para sa mga eksenang naranasan mo na o baka maranasan mo pa lang. Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. Sa True FM, sa

0: alas 10.
1: Sinabi ito ng BC na magpakita siya sa Senado sa ikalawang araw ng impeachment trial. Pero hindi yan para dumalos sa paglilitis, kundi para makipag-meeting sa kanyang mga abogado. Matatanda ang mismo si VP Sara ang nagsabi noon na gusto niya ng bloodbath sa kanyang paglilitis. Pero binatikos ni House Prosecutor Terry Lidon ang di pagsipot ng bise sa Senate Impeachment Court. Para naman kay House Prosecution Panel Spokesperson Renee Ko, hindi raw interesado ang publiko sa status update ng bise. At yan ang True News Update. Ako si Cherry Baile para sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid.
2: Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM, laging true sa'yo, kapatid.
3: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe.
4: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
1: At Bet88, sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888 pesos. Bet88, your ultimate playground.
5: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka.
6: Good morning. Ay nako, ngayon po sa mahal ng petrolyo, masakit sa ulo lalo na kung sa ating negosyo ang ginagamit nga po ay mga diesel, mga digas pa na mga sasakyan, kaya panahon na para mag full electric sa inyong hanap buhay at negosyo. At dito, sagot tayo ng Photon sa dami ng model options. Full electric passenger vehicle, abasakto ang Traveler Share EV van at ang Coach Bus EV sa maramihang sakay. At full electric na pandilita, kabay panalo ang Harabas TN300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na mga trucks, sagot tayo ng Tornado EV Light Duty at maging Tractor Head Heavy Duty na ESC 6x4. O diba? Zero fuel cost, wala ng change oil, available pa ang spare parts, dagdagan pa ng 19 years ng Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric. Punta na kaagad sa pinakamalapit na Photon dealer or call 0999-999-9998 for more information. Photon Electric, sagot sa ating hanap buhay, pang negosyo sa mahal ng petrolyo ngayon. Photon Electric. Mga kapatid, oras ngayon 9:41. Ibinibigay sa atin yan ng Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality ang coffee beans and puno ng mangosteen with xanthan. Namainan po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Max 3 Coffee, kape, mangosteen, sarap! Pulso ni Marco Hechong.
7: Dito masabok sa mga lintik.
8: Uy, masabok sa mga repang pangigidan. Meron na lang tayong 90 days to go bago masilayan po yung mga drama na yan sa mga Senado. 10 araw ng pagtutok at panonood, mga kapatid. Pero para sa amin, ha, doon sa CC namin, kaming mga didis, drama lang lahat yan eh. Diba? Alam naman natin, ang tanging gusto lang ng mga yan, ang tanging goal nyo lang eh, huwag makatakbo ang aming idol, ang aming mahal na si VP Sara sa 2028 elections. Diba? Yun naman ang gusto nyo eh. Nagdadrama kayo lahat dyan, nakita ninyo kahapon. Hindi ba? Nakita nyo kahapon na nangyari? Umapir si Sara sa Senado. Pero, hindi sa mismong hearing. Ako na magpapaliwanag ha, para sa aming minamahal na bise. Kasi di naiintindihan ng iba eh. Sama nyo na yun si Chacha, di niya naiintindihan kung bakit di nagpakita sa hearing. Ikaw, Ted, naiintindihan mo ba kung ba't di nagpakita sa hearing si Sara? Ako bilang isang didis ang mag-explain sa inyo ha. Si VP Sara, sa dramang ito, sa ang bida? Eh, diba ang bida, hindi yan basta-basta pumapasok sa eksena. Magpapasabik muna yan. Parang teleserye. Hindi ba? Sa teleserye, laging sa dulo, lumalabas yung bida. At ang may sinabi ni Bibi Sara, plagyon, bloodbank. Ito naman eh. Hindi ba? Kinakawawa niyo siya. Ganyan lagi yung mga bida. Kinakawawa niyo yan sa una, pero sa dulo, yan pa rin ang mananaig. Siya pa rin ang mananalo. Kaya sa mga nagsasabi dyan, ha, kayong mga DDH, kayong mga ayaw sa mga Duterte, ayaw niyo sa Bibi namin. Sasabihin ko lang sa inyo, hindi duwag ang aming vice-presidente. Yun ang gusto kong vice. Yung mga napanood kong video kahapon na napanood ko na dati, pag naririnig namin si VP Sara na ganun, nagpapalakpakan pa kami, natutuwa kami. Kaya nga namin minahal si Digong at kaya namin gusto si Sara. Ganun presidente ang gusto namin. Diba? Kahit sabihin niyong may meltdown, kahit sabihin niyong grung-grung, ano ba, sabihin niyo, tawag niyo sa kanya, Sara Baliw, yan ang tawag niyo sa kanya. Wala epekto yun sa amin. Sa pa rin ang gusto naming presidente, tawagin niyong Baliw araw-araw.
6: Kahit ano?
8: Kahit anong itawag niyo.
6: Bukaloka.
8: Lahat na, itawag niyo sa kanya.
6: Masayag.
8: Lahat, Sara may sayag, tawag niyo sa kanya. Wala kaming pake. Sa pa rin ang iboboto naming Pangulo sa 2028. Kala niyo, may epekto yun sa amin?
6: Asya all.
8: Wala! Wala ka, itawag ko lahat. Magpatawag pa kayo ng 50 psychiatrist dyan. Wala kaming pake. Kahit sabihin ng psychiatrist na may sayag sa Bibi Sara, wala kaming pake. Ha? At hindi sa duwag. Kumpara nyo sa favorite nyong president, si BBM. Eh di ba, weak president nga yan. Si Sara, kayang pumugot ng ulo, di ba? Kahit di niya pa ginagawa, yan ang gusto namin. Matapang. Yun ang gusto ko. Kayo mga DDH kayo, atat na atat kayo eh, no? Atat na atat kayong ma-impeach si VP Sara. Ano? Ha? Kami nga mga DDS, wala kaming paki sa ebidensya eh. Kayo, masado kayong atat. Kahit ano rin ang sabihin nyo, ha, tungkol dun sa mga defense lawyers, nagbabasa ako, hinahanap ko kayo, iniisa-isa ko, yung may mga negatibong sinasabi sa aming mga taga-depensa. Ano sinasabi nyo? Puro objection. Parang may kota. Ha? Parang kada 10 objections o kada isang objection, may bayad. Ano pa sinasabi ng iba? Hirap na hirap silang ipagtanggol ang aming bise. Wala kaming pake. Kahit ano pang sabihin nyo na nilamon, niligutan, sinarvasa ng buhay, mahal pa rin namin ang aming mga defense lawyers. Tandaan nyo yan. Pag DDS ang nanonood, kahit lamang ang prosecution, sa aming mga mata, panalo pa rin ang depensa. Ang sagot lang namin sa nangyari kahapon, wala kaming pake. Ganito kami kakonsistent. Ha, pagpabor sa amin ang katotohanan, di ba? Naniniwala kami dyan. Kapag hindi sa amin pabor ang katotohanan, ang tawag namin dyan, fake news, scripted, kayo, biased media! Biased media kayo!
6: Fake news!
8: Lahat kayo na nasa mainstream, biased kayo! Ay, mga taga, News 5, lahat kayo, biased ang tingin namin sa inyo. Pero kapag ang video ay edited, ipinost ng aming paboritong vlogger, yan ang panonoodin namin. Yan ay hindi fabricated. Kapag photocopy, ang tawag namin dyan fake. Pag original, planted. Kaya mo pinag-aawayan pa nila. Kailan ba naging original yung photocopy? Simple-simple lang. Ang photocopy ay hindi original. Kahit hindi ako bugado, alam ko yun. Hindi ba? Oh. Ano bang gusto nyo? Kahit anong hiharap nyo sa amin, hindi kami mauubusan ng pagmamahal at ng dahilan para ipagtanggol ang aming minamahal na bise. Ito ay tunay na talent ng katangahan. Ay, sorry, ng pagmamahal. Oh, kala nyo? Hindi ko binilang yung dami ng objections. Ano yun?
6: Ba't galit ka?
8: Hindi, ang tawag ito'y fashion. Katulad mo. Para marinig nyo lahat kayong mga anti-Duterte, kayong mga DDH, para marinig ninyo. Kahit sinong witness ang iharap nyo, mahal namin ang aming bise. Saka bakit namin bibilangin yung dami ng objections? Bakit ba kayo nagbibilang?
0: Una,
8: Oh. Dalawa,
0: pangatlo.
8: Pag parehong passing yung lawyer dyan, di wala na nagtalo, wala tayo panonoodin, hindi tayo ma-entertain, hindi ba?
1: Three,
8: ipapaalala ko lang sa inyo. Meron ako nabasang comment, ha? Repa.
0: Ang sabi doon sa comment, hoy, kayong mga DDS, libre daw ang replay, panoorin daw namin ang buo. Huwag daw namin baguhin ang naratibo. Wala kaming pake. Wala kaming pake kahit pakatotohanan yung nangyari kahapon. Wala pag hindi namin gusto. Hindi sarado ang mata at ang tenga namin. Kahit malinaw pa sa sikat ng araw ang katotohanan, siyempre doon pa rin kami sa aming paboritong vlogger, maniniwala. Ang totoong laban ngayon ay yung court at senate record versus Facebook caption at post. At mas magaling doon ang aming mga paboritong vloggers. Pasensya na kayo sa amin. O, so paano? Nakita nyo? Last na ito, ha? Nakita nyo naman ang script ng aming minamahal na visi kahapon. Blooded but unbound. Grabe! Kami ring mga DDS. Blooded sa facts. Unbound sa katotohanan. At allergic kami sa accountability. Lalo na.

0: accountability, lalo na pag ang tinitira ninyo ay si VP Sara. Okay lang sa aming magpakulong kayo ng mga nangupit sa kaba ng bayan. Basta hindi damay ang poon naming minamahal. At ang paulit-ulit naming script, mas malaki yung ninakaw sa flood control. Bakit si Sara lang ang gusto niyong litisin?
1: Kahit na may sayad daw, sabi nila.
0: Ay kahit anong sabihin niyo.
2: Net mo.
0: Dahil kapwa namin, mahal namin. Yun ang masasabi ko.
1: Ah, oo. Kapwa niyo katulad niyo.
0: Hindi sayad. Sorry ha. Hindi sayad ang tingin namin doon. Ang tingin namin sa aming lise ay brilliant. Matalino. Hindi nagtatraidor sa bayan. Yan ang totoong statement. Yan ang totoong may pagmamahal sa Pilipinas. Mauuna na ako. Kasi mamaya may hearing ulit. Uulitin ko. Huwag na kayo magpagod. Huwag na kayo magpagod mag-explain. Kahit gaano kayo mag-explain sa amin, kahit gaano kadaming ebidensya.
1: Andali muna.
0: DDS, all the way kami.
1: Sinong ating chokaran doon sa Senate?
0: Pero bago ko mas kasokaran, sasabi ko lang ha, isang advice lang ha, hindi naman kami close, wala naman akong paki din sa mga majority senators na yan. Win Quetzal yan, mukha kang flower vase dyan sa gilid. Oo, nagmumukha kang flower vase. At syempre, sa amin pa rin, ang aming bayaning senador para sa day 1 at day 2 ay walang iba kundi ang Cayetano siblings. Tuloy lang sa pag-epal para sa bayan. O sa Repa, peace out yun.
3: Ted Filon na DJ Sasha sa True FM. Best News Commentary sa Radyo. The 46th Catholic Mass Media Award.
4: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.

0: Grabe. Hindi na reaction, ha? Pati itong sila Kuya Al Mendoza, nakumbinsi ni Marco. Sabi ni Kuya Al Mendoza, nako, Marco, saan ba daw ang headquarters ninyo?
1: Saan siya?
0: Magpapalista daw ho siya.
1: Nako, padami sila ng padami. Oh. Sinasabi ko sa inyo.
0: Kuya Al Mendoza, nako, dumadami nga kayo. Marami na akong kaibigan, ganyan din eh. Okay.
2: Oh, sige, mag-ooras muna ako bagong ating happy hour. 9:52, mga kapatid, ang tamang oras. At ipo sa ating lahat yan ang Twins Lampain Baby Diaper. Ang lampain ng bayan, mula po yan sa Mega Soft. Available in open tape and baby pants. Twins Lampain Baby Diaper, ang katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, lagi kang may katuwang sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO 35, de kalidad safe, at pumasa sa international standards. So, bisitahin niyo po ang Facebook page ng Twins Lampain. May promo po ngayon para sa ating mga momsies. May discount po para sa mga bibili nga ng Twins Lampain Baby Diaper. Mga kapatid, eto na, public service announcement lamang po na mabilis, ano? Meron pong isang bata na 13 anyos, dyan po sa Umingan, Pangasinan, ang hinahanap po ng kanyang mga magulang. Para po sa mga nanonood sa atin, sa TV at maging online, huli pong nakita itong batang si Sean Mio Aberya nung Lunes pa po ng gabi sa kanilang tahanan dyan sa Barangay Santa Maria, Umingan, Pangasinan. Suot po ang white t-shirt at shorts. Kung may nakakakilala po sa kanya, mangyari lamang po na i-message ang number na 0995-306-8323 at 0916

0: 0968-462-398. Maraming salamat po, mga kapatid.
1: Alright. Tayo ba may oras pa? 6 minutes before 10, mag-winner muna tayo para maabilisan lang po na atin po namang matunghayan ang atin pong pakikinig sa aral na napakinggan ng ating winner today para po sa ating What's On Your Mind and the chance to win inyo from 2002. Well, depende yan, baby girl, ha?
0: Alright. Eto na, kausapin po natin mula nga po sa Dasmariñas, Cavite. Si Tatay Roberto Talavera, 3 years na daw nanonood po sa atin sa Signal TV Channel 1 and 1PH. 66 years old, dati pong, o 67, dating delivery rider. At ngayon nga po, tumigil na sa pamamasada dahil po siya isang senior citizen na. Magandang umaga po, Tatay Roberto.
2: Maganda pong...
0: Oo, medyo magulo lang po yung linya natin. Tatay, para mas marinig ka namin, layo po tayo dun sa aso, tay. Oo, sige po.
2: Ayusin.
0: Ayun,
2: ayun na po. Nilayo na po.
0: Ayan. Tatay, kumusta po kayo ngayong Miyerkules?
2: Okay naman po, ma'am. At napili po akong tawagan.
0: Sige po. Ano muna yung Bible verse na binigay po sa ating kahapon?
2: Oh, ito. Yung... Hello po.
1: May problema ta.
0: Oo, yung line
1: may
0: lang natin.
1: May problema tayo sa linya, ha? Cellphone po ito. Dasmariñas, Cavite. At bigyan po ng chance tatay na ito'y maiayos natin kasi sayang po naman yung chance niya. Well, ang iba po talaga para po sa premyo, pero wag po natin kaligtaan din yung unang-una sa lahat po yung mensahe, yung aral po ni Brad Jeff. Diyan po tayo humuhugot. Okay, so andyan na ba siya? Subukan po natin at bagamat tayo po ay may mga nakahanda rin na magandang balita po naman sa ating pong mga natunghayanan na kwentong buhay nitong mga nagdaan. Yung pong taga-Aklan din, nakeschedule po yan mga kapatid. At maging yung taga Nueva Ecija na public school teacher na yung pong kanyang anak ay na-confine po sa ospital. Doon tayo nga nagsimula, baby girl, di ba? 2,000 pantulong nga sana doon sa bill ng bata na 100,000. Na nabiyayaan sila, ha? Malaki-laki yun, Seth, no? Umabot ng magkano? Kasi may isang bagsak doon, I think, umabot nga po ng higit 50,000 ang natanggap ng pamilyang ito. Itong taga Nueva Ecija. Alright. So, alas 9:56 ng ating oras. Okay. Subukan natin ulit, baby girl.
0: Ito na, tatay. Good morning po sa inyo, Tatay Roberto Talavera. Tay, ano muna po yung Bible verse na inihatid po sa ating kahapon?
2: Ito po, Santiago, ano po, chapter 1, verse 5. Ngunit kung magkukulang ang karunungan ng sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na ibibigay na ng sagana sa lahat at hindi manunumbat at ito'y ibibigay sa kanya.
0: Amen, amen. Tatay, tumigil na po kayo sa pagtatrabaho. Paano po ngayon yung pang-araw-araw niyo pong gastos?
2: Ito po, medyo nakaka-recover naman po dahil sakto naman po na yung aking isang anak nakapasok po sa trabaho. Nag-graduate lang. Nakapasok po sa JAE.
0: Ano pong kurso nito pong anak niyo nakagagraduate lang? At ano na pong trabaho niya ngayon?
2: Sa factory po. Ang ano po niya, yung ano, P12 po siya.
0: Ano po ulit?
2: Nagagraduate lang po sa ano, grade 12 po.
0: Ah, grade 12 pa lang, tatay. Okay. So, hindi na po ito magkokolehiyo? Nagtrabaho na po ito?
2: Dahil nga sa financial namin, walang ano eh.
0: Ilang taon na po yan?
2: 21 po siya.
0: 21 years old. Yun pong isa na 23, nagtatrabaho na rin, tay.
2: Oo po, nasa ano po, school, utility po sa school.
0: Oo, so
2: papasok lang din.
0: Ito pong dalawang anak ninyo ang nagbibigay po ng tulong sa inyo, tatay.
2: Nagbibigay naman pang ano sa bigas, sa rental ng bahay.
0: Sige po. Saan?
2: Oo. Maintenance namin.
0: Tay, saan niyo po planong gamitin yung 2,000 piso na bigay po ng mga Happy Anonymous natin?
2: Bibili po sana ng ano po, yung maintenance. Yung maintenance namin sa head blood at saka sa cholesterol, saka sa vitamins din.
0: So para sa inyong dalawa po ito ni nanay.
2: Kasi nga yun, lalo na yung misis ko hanggang ngayon nahihilo.
0: So pagkakasya
2: nahihilo sa naglalakad. Pagkakasyahin na lang po para may pang ano sa araw-araw.
0: Sige po, tatay, kagaya po ng lagi naming sinasabi dito po sa mga nakakausap po natin sa ating What's On Your Mind contest, antabay po kami, tatay, ha, doon po sa mga ipapadala nyo pong pruweba. Pero ngayon, ang sure po na matatanggap nyo galing sa ating mga Happy Anonymous ay 2,000 piso.
2: Opo, maraming salamat po yan. Marami na pong mabibiling ano po, ano, maintainer sa high blood, yung lasartan. Saka yung sa kolesterol ko po, na ano, fish oil naman po ang binibili ko sa kolesterol.
1: Ano po binibili nyo?
2: Fish oil po.
0: Fish oil.
2: Kolesterol.
0: Fish oil daw.
2: Opo, yun ang ano ng doktor eh.
1: Sige po, basta sa akin lamang po, ha, huwag ho kayong bibili nung mga kung saan-saan lang ho ninyo napapanood sa social media. Okay. Yung iba po gumagamit pa ng kung sino-sino endorser, yung pala ho fake, kaya mag-iingat po tayo. Abangan po natin, Tatay Roberto, ang inyo pong mga patunay sa ating pong kwento this morning, pero meantime po, sure po tayo sa ating 2,000. Okay, Tatay, salamat po sa inyo pong panonood po sa amin,
2: salamat,
1: Tatay, ha?
2: Po.
1: Opo.
2: Maraming salamat po. Maraming po salamat, Sir Ted. Matagal na po akong nanonood eh.
1: Ay, salamat po na marami. Abangan po namin yung inyo pong mga ikinuwento sa amin. Kaunti lang pong preba, tatay, pero hindi pa po tayo lagi nagtatapos sa ating pong huling ugnayan na ito. Okay?
2: Opo, Sir. Sige. Salamat po.
1: Salamat na marami. Thank you. Si Tatay Roberto Talavera ng Dasmariñas, Quezon City. Abangan lang natin yung kanya pong mga patunay. Dati siyang delivery rider. Ngayon po ay 67 years old na. 2,000, galing po yan kay Happy Daddy at maging kay Happy K. Ngayon, mga kapatid, ano ho, bukas ay Webes na at ating pong antabayanan din yung ating mga follow-up po sa mga nagdaan natin ng mga naging contestant po sa ating pong programa sa pamagitan po ng ating Happy Anonymous. Yan ang ating mga nagtutulong-tulong para po sa biyaya na kakailanganin ng ating pong mga tagapakinig. It's now 10:01. And ito na po ang ating next program sa radio din po. Ito
0: yes.
1: Ay
0: so, Perfect Morning. So with Ma'am Cheryl Cosim, pero mukhang ang kasama nila ngayon ay si Ma'am Menchie Silvestre. Nakita ko kanina. Maraming salamat
1: okay,
0: po mga kapatid.
1: So it's now Menchie Mornings. So 11 a.m. po naman mga kapatid, si Idol Lourdivera.
0: For Sana Lord.
1: Alright, we'll see you again tomorrow. At mamaya po, note pa rin po tayo, ha?
0: Oo. The Blonde Bath, Day 3. VP Sara on trial. Abangan nyo rin po ang coverage po dyan ng TV5, ng 1PH, ng 1 News, at lalo na po ng 105.9 True FM. Ito na nga po mga kapatid, susunod ang Perfect Mornings sa 1PH at sa True FM. See y'all tomorrow!

0: programang ito ay hatid sa inyo ng MX3. Sa MX3, dito ako bilis.
1: The best part is to be in the center of God's will. We know that God is with us and we know that He is the one orchestrating our lives here. Kia ora, my name is Tyron Victa. I'm 58 years old and I'm an operating theater nurse here in Christchurch, New Zealand. Let me inspire you with my MX3 story.
2: Hello, Tyrone.
1: Hello, Nines. Welcome to Sunny Christ Church.
2: You are a nurse.
1: Yes.
2: Tell us about your work and what you love about it.
1: The main thing that really moves me day by day
2: in
1: my work is to be able to impact lives. You know, when a patient is most vulnerable, we are there. But the best part also is that I was able to bring my family over, and now we're really blessed to be here in Christchurch, you see.
2: Yeah.
1: Of course, it's the hand of the Lord, but He uses MX3 to provide that extra energy to be able to do those things.
2: In Joshua 1:9, how does this verse speak into your life?
1: It's a command from the Lord.
2: Yeah.
1: So every time I feel weak and discouraged and unsure of myself, the Lord reminds me, have I not commanded you? Be strong and courageous.
2: Wherever you go, but as long as God's presence is with you, there's that security in your heart. So thank you so much, Ty.
1: Yes,
2: we really appreciate you.
1: It's my pleasure. MX3, dito ako bilib.
3: MX3, dito ako bilib. Be inspired and learn about the Word of God. 24 hours a day, 7 days a week. Watch the Word of God Network at Signal TV 153.
4: Since we decided to move here, it's God's direction. So if it's God's purpose, everything will just unfold.
5: Kia ora! I'm Jeffrey Tan.
4: I'm Christine Tan, husband and wife based here in Oakland.
5: And this is our MX3 story.
6: Both of you are managing a full-time job. Ikaw as senior credit analyst.
5: Yep.
6: And siya naman sa marketing. Ang MX, diba, has a part in managing all those stressful work and challenges.
5: Honestly, it's the stamina. Hindi kami masyado nakakasakit. After taking MX, I guess, nag-lesson siya.
4: And it works for me, lalo na after 3 months from being on maternity leave. So MX really help a lot, like for me to get back on track again after pregnancy.
6: Wow, so that's part of your post-pregnancy routine.
4: Yes.
6: Do you have any Bible verse that you practice in your life or in to it?
4: Jeremiah 29:11. So yun po yung life verse ever since our relationship started.
5: Wow. Every time we hear that, there's always something happening good to us. When you make decisions together, you will achieve, you know, whatever comes your way, whatever happens. Basta may goal ka, stick to that and just plan.
4: pray then.
6: Yes. God bless you, both of you here in New Zealand. Thank you so much.
4: Thank you so much.
5: MX3, ang global supplement para sa global Pinoy.
3: MX3, dito ako bilib. Be inspired and learn about the Word of God. 24 hours a day, 7 days a week. Watch the Word of God Network at Signal TV 153.
0: Hey, perfect morning! Wellness Wednesday po tayo ngayon. Isa rin ba kayo? Sa mga nakaabang, sa mga nagaganap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Na-stress ka rin bang panoorin? Actually, mas na-stress ako doon sa aming kuryente. Ikalma nyo lang po ha, dahil ang stress, maraming kadikit na sakit. Bawal po kasi tayong magkasakit, lalo na sa mga kumakayod para sa pamilya. Ha, kaya doon po, doon tayo lagi sa prevention o preventive health. Yan ang ating pag-uusapan sa ating health day dito sa Perfect Mornings. Ito po si Dr. Edwin Biet. Pansamantala, humahalili kay... Wala si Miss Sherin Kostin. Binawian ako. Absent po kasi ako last Wednesday. Kadarating lang po natin the other day. Yeah, mula po sa napakahabang travel from Glasgow, Scotland. Ayan. Ikwento ko lang ng 1 minute po. Ang daming Pilipino ron. There's about mga 3,000 Filipinos umaten po doon sa pinaka-barrio fiesta na ginawa nila sa sa Glasgow, Scotland, dun sa 3,000 Filipino na yon, ang napangasawa nila mga AFAM. Ayan. At napakaganda po ng naging activity natin doon kung saan na ibinahagi po natin ang magandang balita tungkol sa kalusugan. Siyempre, katulong po ang MX3. By the way, napapanood niyo po tayo sa 1PH, sa Signal at sa Satellite sa Channel 1. Mapapanood niyo rin po kami ha sa Signal Play App. Present din po tayo sa Facebook, sa YouTube ng 1PH at siyempre sa FB page ni Cheryl Cosim. At simula po nung Monday, naka-livestream na po tayo sa FB page ng True FM. Mapapakinggan nyo rin po tayo sa 105.9 True FM. Ngayong araw na to, Wellness Wednesday tayo. Katuwang siyempre ang MX3. Ayan. Bilang parte ng ating spiritual health and wellness advocacy. Kaya may pamimigay din po tayong lima gift packs para sa inyo at tatlo raw yung maswerteng viewers natin ang mananalo niyan kasi dinamihan natin para tatlo lang po sila, no? So ipakita nga po natin ang ating MXC gift pack teaser ngayong araw. Pag-usapan natin mamaya kung paano makakatulong ang MX3 sa kanila. Okay, so ano mga matatanggap natin? Mamaya po. At ang ating health check question of the day para dyan. Ano po ba ang ating health check question? Ano daw ang gusto mong malaman tungkol sa sakit na hepatitis? Sabi ng mga kapangpangan, EPA. Hepatitis. Comment na po mga kapatid sa 1PH o kaya sa Cheryl Cosim Facebook at sa YouTube live stream para sa inyong sagot. Baka isa na kayo doon sa mananalo. Pagdating po sa mga sakit, napakahalaga na alam natin ang tamang impormasyon. Kagaya sa ating topic today na hepatitis. Alam niyo po ba ang gagawin kapag tinamaan ng hepatitis ang isang kasama ninyo sa bahay? Paalala lang po ha. Paalala lang na di po maaaring mahawa ang hepatitis sa pamamagitan ng sexual contact lamang. Totoo ba ito? At posibleng maipasa ang isang infected na nanay sa kanyang anak ang hepatitis virus. Ang hepatitis po kapag napabayaan, maaaring mauwi sa mabibigat na komplikasyon. In fact, yung komplikasyon nito ang ating pag-uusapan sa susunod na episode. Sa ngayon, pag-usapan muna natin ang detalye niyan. Alright, dun muna po tayo sa hepatitis. Maaring magpakita po tayo direct siguro ng ilang mga picture. Simulan po natin sa ating picture number 1 para po maunawaan ninyo ano ang hepatitis, sino nagkaka-hepatitis, bakit nagkaka-hepatitis, ano ang mga uri ng hepatitis, at kung magka-hepatitis ka, tapos na ba ang iyong atay? Ayan, ito po nakikita po ninyo, no? Dito po, ay baliktad, dito po sa aking gilid, yung tungkol sa atay na pinasok ng virus na hepatitis. Bakit natin pinag-usapan ng hepatitis ngayong July, no? Dahil po tumataas ang insidente ng hepatitis sa ating bansa. Binibigyan babala lamang po natin, no? Bakit tumataas ang hepatitis sa ating bansa? Unang-una, mayroon pong tinatawag na hepatitis A. Yan po yung nakukuha natin sa ating mga pagkain na ipinapasok sa ating bibig. Hindi yung pagkain mismo ang may hepatitis, kundi maaaring yung kubyertos na gamit natin. Bakit mataas sa ating bayan ang hepatitis? Naalala ko nung ako estudyante pa lamang. Ngayon, may mga estudyante pa rin ito. Naalala niyo po ba, pag nagugutom kayo, ang budget niyo kakaunti lang, tusok-tusok ang inyong pinagbabalingan. Mga makaapat kayong piraso ng fishball, squidball, harina lang naman yata. Ang nakatutuwa po dito, ngayon, meron ang nakasulat doon sa bote, mabuti na lang si Manong na tindero, nilalagay, no double dipping. Kasi nung araw, kinagat mo na, itutusok mo doon sa sausawan, tapos kakagatin uli, tapos tutusok mo uli, yun ang tinatawag na double dipping. Pero I'll be honest with you, minsan nalalaglag doon sa sausawan. Ano bali, hindi mo kukunin yung nalaglag doon. Di syempre, yung stick mo, na galing na sa bibig mo, sinusungkit-sungkit mo pa eh, baka makuha mo pa yung nahulog. Alam niyo po ba, kung yung nauna sa inyo ay positive for hepatitis A, pwedeng mailipat yon doon sa nagdo-double dipping o kaya doon sa sumusundot ng panibago. Yan, that's one. Yan ay para sa estudyante. E doon naman sa mga hindi estudyante, halimbawa yung mga ordinary workers. Alam naman natin, yung mga ordinary workers, siyempre hindi naman kumakain during their lunchtime sa mamahaling mga restaurant. Kakain yan sa karinderya. Inabot ko rin po yun. Estudyante rin ako. Siyempre, meron kami tinatawag na student meal. Mabayad ka ng lingguhan na mura lang. Doon kakakain kay Manang. Student meal yun eh. Ang problema, sa dami ng kumakain doon, minsan yung kubyertos hindi nahuhugasan ng tama. Minsan ginaganon lang eh. Hindi na nasa sabon. O minsan makikita mo may sabon-sabon pa yung kutsara, no? Yung kanilang baso. Maaring makuha din natin doon yung ating hepatitis virus. Okay. Ito naman yung pangatlo. Ito yung talagang pinag-iinitan ko lagi. Kasi ako po yung probinsyano from Bicol. So, ting ako yung dadalaw doon. Hindi lang siguro ako dahil uwi ng probinsya. Yung mga OFW, mga seafarers, pag-uwi ng bayan natin, di ba ang unang sasalubog sa'yo? Pare, painom ka naman dyan. Yan. De, syempre, mga lima, anim sila. Minsan, ang dami. May tumpukan. Merong bote. May isang bote, pero may isa rin lang baso. Yung baso, pinapaikot yan eh. Ang tawag na tagay-tagay. Eh, paano kung yung nauna doon eh, may positive na HEPA A? Eh, di lahat na po kayo tagay-tagay. Posibleng magkaroon. Ito pa. Namumulutan. Maghahain naman si Mrs. No? Nang kung anumang matutusok dyan. Menudo, adobo, etc. Iisa rin ang tinidor. Tutusok. Isusubo. Iiwanan dyan. O, next. Ang HEPA A po ay isang virus. Nakukuha po ito sa kontaminadong pagkain. Anong pagkain? Alam niyo po ba yung hilaw na shells? Yung oyster na gusto natin na hilaw? Yung ating tahong na hindi lutong-luto? Ayan, pwedeng makuha rin po natin ito. Ano nangyayari? Pakita nga natin direct yung picture number 2. Assuming nakakuha ka ng virus na hepatitis A, agad-agad ba magkakasakit ka? Eto po yan. Ayan. Virus will enter through the mouth. Ayan o. Through the contaminated food and water. Diba? At pagpasok sa ating katawan, didiretso yan sa ating atay. Pag dumiretso yan sa ating atay, doon na tayo makakaramdam after about a week na ikaw ay na-expose ng mga sintomas nito. Yan. So, iisa-isahin natin. Ano nga ba ang mga sintomas ng may hepatitis A? Simple lang para maunawaan po ninyo. Para kang may trangkaso, pero para kang galing Saudi. Huwag magalit yung mga galing Saudi ha. Okay. Ano ibig sabihin? Para kang may trangkaso, nilalagnat. Ang lagnat mo pwedeng mataas, pwedeng sinat. Pwedeng sobrang taas na yung bata ko kumbulsyonin pa. Okay. Masakit lahat ng iyong kasukasuan, mga joints mo. Masasakit yan. Pero hindi sapat para ikaw ihiga sa kama lamang. Ayan, okay. Pagkatapos nun, makaari kang magkaroon ng konting ubo, sakit ng ulo, pero na bakit nabanggit ko, para kang galing ng Saudi Arabia. Dilaw. Di ba biro nga sa mga galing ng Saudi, dilawan. Dilaw ang iyong talukap dito sa ilalim ng mata o conjunctiva. Dilaw yung itaas ng iyong dila. Hindi yung ito ah. Yun. Pwedeng dilaw ang iyong kuko. At medyo dilaw din ang iyong balat. At pag ihi mo, kulay tsaa. May good news, may bad news. The bad news, pwede kang makahawa sa lahat ng kasama mo doon sa iyong bahay. Kasi pwedeng makuha doon sa kanilang tuwalya, unan, etc. The good news is, pwedeng in a month or 2 months, kung maganda ang iyong pangangatawan, ang iyong resistensya, without medication, pwede kang gumaling. Mali na nga eh, yung noong araw na ginagamit naming gamutan para sa hepatitis A. Alam niyo po ba yung candy na kulay puti? na may drawing na kuneho sa balot. Tapos sinasabi ng mga nanay, eh, kainin mo pati balot. Imported yan. Hindi pala yon ang gamot sa hepatitis A. It just so happened na matamis ito at maaaring nakapagbibigay ng dagdag enerhiya sa iyong atay dahil kailangan niya yon during those times. Galing nung nag-marketing ng kuneho na yon, ano? Naalala ko rin dati, kapag halimbawang ganyan, ginugupo ka na masakit ang iyong katawan, nilalagnat ka, eh si nanay, ibibili ka ng biskwit. Yung biskwit na sikat nung araw, yung tatlo. Diba? Tapos tatlong piraso sa isang balot. Tapos meron kang katabing soup drink. Yung soft drink na yun, eh, yung kulay niya, eh, kahel. Eh, sabi nung araw, lahat ng sakit, no, kahit mas... Ano pa nang iyong karamdaman, yun daw ang pagkinain mo, minerienda mo, gagaling ka kagad. Ewan ko, no? Gumaling din man ako. Yan ang hepatitis A. So, papaano natin ito maiiwasan? Well, kamukhanan sabi ko. Makukuha natin ninyo sa true transmission. So, dapat putulin yung transmission. Can we go to the next slide? Ipakita nga natin. Baka nandyan yung transmission. So, ang kailangan... Eh, ihiwalay ng kubyerto, di ba? Kailangan malinis ang lugar, hinuhugasan po ang mga plato at saka kutsara ng mabuti. Yan ang ating paraan para matulungan ang taong may hepatitis A. May bakuna daw, well, kung may kakayanan tayo na magpabakuna, why not? For hepatitis A muna tayo, ha? Pero ang kagandahan nga, maaari tayong gumaling in a month or 2 months time with our own. Ayan, with our own resistensya. Ayan, doon sa mga nanay. Ito, maganda ito. Ang pinababakunahan dito, yung nanay, para hindi niya mailipat doon sa anak. Pero assuming, maliit pa ang inyong mga bata at gusto ninyong makaiwas, dahil syempre, pumapasok yan sa eskwela, itong mga batang ito, eh, nagsusubuan. Ha? Isusubo niya yung kutsara niya, tapos susubo yung kutsara dun sa kaklase niya. Ganun naman talaga yung mga bata. Eh, kung gusto po ninyong pabakunahan, eto po, nasa screen ninyo, hepatitis A vaccine. 6 na buwan ang pagitan mula first dose and then second dose. Ang kagandahan dun, eh, protektado na tayo for the long term against hepatitis A. Pero hindi ibig sabihin, babalik po tayo doon sa tagayan. Babalik tayo doon sa tusok-tusok na magdo-double dipping. Ingat-ingat pa rin. Dahil ang atay natin, bagamat may kakayanan po yan na mag-repair, mag-regenerate, eh ayaw nating maabuso yan, yung ating atay. So that is our hepatitis A. Alright? So tanggalin na po natin yan direct. So ngayon, meron tayong susunod na talakayan. Yung tinatawag naman na hepatitis B. Kung yung A ay mga 1-2 months, you're okay. Yung hepatitis B, 6 months na, hindi ka pa magaling. Ano ang pagkakaiba ng hepatitis A at saka hepatitis B? Yung B ay pwedeng lumala ang iyong kondisyon. Pwedeng ang iyong atay ay grumabe at masira na ating pag-uusapan sa next discussion. Ang hepatitis B po, ay maaaring makuha sa ating body fluids. Mayroon na ba tayong picture dyan, direct? Ipakita lang natin kung gaano kagrabe ang hepatitis B. Ito yung process, oh. Tingnan nyo. Doon na muna tayo sa mother to child. Assuming si nanay positive ng hepatitis B. Dahil yung dugo niya ay nananalaytay hanggang doon sa placenta ng bata o placenta niya papunta sa bata, pwedeng paglabas ng anak niya, positive na rin sa hepatitis B. Kuha niyo po ba? O, next. Ito mas bibihira, pero nakikita pa rin natin, positibo pa rin sa ibang bansa, yung needle stick injury. Ito yung mga tao na gumagamit ng droga, eh, pinagpapasapasahan nila yung karayom, pwede yon. Pero, mas madalas, ito, yung needle stick, doon sa mga nagtatrabaho sa hospital. Alam nyo, ilang beses na akong natusok niyan eh. Yung matapos kong kunan, kasi ang before medicine, ako po ay medical technologist. Matapos kong kunan ng dugo yung pasyente, habang tinatakpan ko yung karayom, dahil nangisay yung pasyente, o kaya nasipa ako, nagalaw niya, yung aming lamesa, natutusok ako. Yan, ang unang tanong ko dun sa pasyente, nagkahepa ka na ba? Yan, maaari po yan. Kaya maganda na rin na yung mga hospital workers mayroong vaccination. Okay. Sharing of personal items, pwede, no? Halimbawa, nipper. Kayo ay nagpa-pedicure at ang gamit ninyong nipper yung galing dun sa beauty parlor, hindi sarili ninyo. Paano kung yung kinagat ng nipper na yon ay nagdugo dun sa nauna? Pwedeng mailipat sa inyo kung magdurugo rin. So, those are some of the things. Okay. Next, blood exposure. Well, bihira naman ito. Kung ikaw ay donor ng dugo, no-monitor na yan at ini-screen kung ikaw may potential virus ng hepatitis B. Kung ikaw naman ay tatanggap ng dugo, testingin din muna yon bago ipasa sa iyo. Ito yung pinakahuli na most common. Ayan. Sexual contact. Patanggal na nga po yan direct para ma-emphasize kung mabuti bakit tumataas ang kaso ngayon ng hepatitis B. Muna, hindi ko naman po sinisino ha. Huwag po kayong magdaramdam sa akin ha. May mga trabaho na sasakay sila ng barko papunta ng ibang bansa. Bago sumakay, ini-screen, negative. Pwede, lumayag na. Pagbalik, minsan hindi na ini-screen. Pero nagugulat na lang yung bumalik, positive, sa hepatitis B. Pag tinanong ko, saan mo nakuha yan? Siyempre, kanya-kanya na ng dahilan. Ang problema, pag nakipagsiping ngayon doon sa daratnan na si Mrs., pwede na siyang mahawa. Sexual contact number one. Pasyente ko po. Sexual contact number two. Ay, hindi ko rin sinisino ha. May mga trabaho po kasi ngayon na panggabihan, naalala niyo yung sumasagot ng mga telepono, hello, what's your problem? What's your concern? Welcome to, ganyan-ganyan. Ano, marami na po ngayon ang ganyang trabaho sa atin. Maganda ang kanilang kitaan, no? Mahirap lang ang kondisyon nila dahil karamihan sa kanila, midnight shift, no, graveyard. Nagiging uso na po sa kanila ngayon yung casual na pakikipagsiting. Minsan kahit hindi nila karelasyon. Hindi natin alam na baka mamaya positibo yung casual na pakikipagsiting. Kaya isa po yun ang dahilan ng pagtaas ng hepatitis B dito sa ating bansa. At bibigyan ko po kayo ng babala, among us doctors. Mas marami kaming nakikita ngayon na positive for hepatitis B dahil sa casual sexual encounters kaysa sa HIV. Nakuha niyo yun? Ang dami po ng mga positibo ngayon na hindi nila alam na sila ay hepatitis B carriers. Yan ang delikado po. And of course, the others is yung pakikipagsiping doon sa mga antrabaho nila talaga ay ganyan, na industriya. No? Itong mga naghahanap ng panandaliang aliw ay maaari pong makakuha nung ganong kondisyon. So, pakita natin ang next picture direct. Paano kung ikaw na ay positive for hepatitis B? Anong gagawin natin? Ayan, ang sintomas mo. Kapareho din ang hepatitis A. Kanina sabi ko, ang hepatitis A, para kang may trangkaso na para kang galing Saudi na may dilaw-dilaw ka. Pero ang hepatitis B may dagdag. Hindi ka lang may dilaw-dilaw, para kang zombie. Anong ibig sabihin? Pwede kang mga lumata, mga yayat, maubos ang iyong katawan. Pwedeng lumaki ang iyong tiyan na para kang buntis, no? Lumalaki na yung iyong tiyan. Nagkakatubig sa iyong tiyan, nagkakatubig sa iyong paa, o manas, o edema. At, gaya ng zombie, pag ikaw ay nangagat, yung kinagat mo, magpa-positive din ng hepatitis B. Matindi, no? Matindi po. So, pag-iingat, ang napakahalaga dito, maganda na mag-post muna po tayo for a few reminders dahil pag-usapan natin ano ang pwede nating gawin kung tayo ay magkakaroon na nga nitong hepatitis A, hepatitis B, ano ang mga preventive aspect na maaari nating gawin at paano makakatulong ang magagandang nutrisyon sa ating katawan. So, break muna po tayo at chance nyo na rin sumagot sa ating health check question of the day. Ano ang gusto mong malaman tungkol sa sakit na hepatitis? Mag-comment lamang po kayo sa Cheryl Cosim FB page at baka ikaw na ang isa sa mananalo sa tatlo ng MX3 Gift Pack. Magbabalik po ang Perfect Mornings.
7: Sa 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
8: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
9: Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888 pesos. Bet88, your ultimate playground.
7: At MX3, dito ako believe. Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
10: Narito ang True News Update. Hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating Senador Bong Revilla na pansamantalang makalaya para sana dumalo sa burol ng kapatid. Sa kanyang urgent motion for furlough, hiniling ni Revilla na makapunta sa burol ng kanyang kapatid na si Giorgio Bautista sa Imus, Cavite. Hiniling niya ring payagan siya magsuot ng angkop na damit para sa pagluluksa. Pero sa desisyon ng Sandigan Bayan, hindi maituturing na emergency ang hiling ng dating senador. Ayon pa sa anti-graft court, magiging issue rin ang dagdag pa na security na kakailanganin ni Revilla. Magpapahiwatig pa raw na may favoritism ang korte kung papayagan siyang pansamantalang makalaya. Nakakulong si Revilla sa New Quezon City Jail sa Payatas dahil sa kasong may kinalaman sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. At yan ang True News Update. Ako si Cherry Baile para sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
7: Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
9: Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888 pesos. Bet88, your ultimate playground.
8: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
11: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
7: At MX3, dito ako believe.

0: When I opened the box of MSG and it said, the best decision of your life, wala na doubt, I get to be part of a product that is not only excellent, but also has a role in the good news, the Great Commission.
1: Kia ora, I'm Stephanie Adanza, 48 years old, and I'm working as a Member of Parliament Support Advisor here in Wellington, New Zealand. And I'm here to share my MX3 story.
2: We were all inspired by your story, actually. What made you decide to settle here in New Zealand?
0: When I had a daughter, my perspective changed. Nag-research ako. The Lord led me to New Zealand.
2: And look at that. Nasa parliament ka pala nagtatrabaho. Does MXT in any way help you?
0: Oh, yes.
2: In terms of your health concern?
0: I'm very happy that a friend recommended MXT to me. And then also when I drive, it's 2 hours drive na dire-diretso. MXT helps me also to give that extra boost of energy.
2: So, is there any Bible verse that resonates your life right now? And ano yung reflection na may ibibigay mo on that?
0: The first thing I can think of is Joshua 1:9. That verse gave me confidence that wherever I go, God is there.
2: Because your heart is already settled with the Lord. So, thank you very much, TP. I enjoyed talking to you.
1: Thank you! MX3, a global supplement para sa global Pinoy.
3: MX3. Dito ako believe. Be inspired and learn about the Word of God. 24 hours a day, 7 days a week. Watch the Word of God Network at Signal TV 153.
2: Alam niyo, minsan we are in the locked doors, no? What is the locked doors in your life? Yung tsunami magkabibig. But Jesus came through that locked doors and He cast away all your fear in due time. I will give it to you.
4: Kiora!
5: Ako po si Patrick Joseph Piliazo.
4: At ako naman po si Emilio Piliazo. Nagmamahalan.
5: At nagsusumikap.
4: Dito sa New Zealand. At ito ang aming kwentong MX3.
2: Life journey nyo dito sa New Zealand, meron ba kayong greatest fear? And what is your greatest hope naman?
6: Yung greatest fear po namin is yung magkasakit. Kasi po, kami lang po dalawa dito. Greatest hope is yun po yung magkaroon ng
7: sariling bahay tsaka baby.
2: So alam mo, while talking about the baby, no? Alam ko yung life verse nyo is in Psalm 37:7. It will come in God's will. So, punta tayo sa MX3. What made you introduce MX3 to Pat?
6: In-encourage ko po siya na mag-take ng MX3 kasi napaka-daming health benefits nito.
8: Salamat po sa MX3 kasi nasi-sustain po yung lakas namin. Malaking tulong po sa trabaho. Nawawala po yung pagod namin.
2: Thank you so much for having this interview with you. Salamat din for taking MX3.
6: Salamat
2: din
6: sa privilege.
3: MX3, ang global supplement para sa global Pinoy. MX3. Dito ako believe. Be inspired and learn about the Word of God. 24 hours a day, 7 days a week. Watch the Word of God Network at Signal TV 153.
9: I pray that all of us will have the heart of Jesus.
10: Next gen live!
11: God is evil. God is totally capable.
12: And He is working in infinity and beyond.
13: Let us always celebrate the Word, Wisdom, and Wellness. Only here on Travel the World with MX3.
3: Watch the Word of God Network at Signal TV 153.
14: Nagbabalik po ang Perfect Mornings. Muli, this is Dr. Edwin Gen. At ako po ay natatawa naman kanina dahil na silayan ko po yung ating paborito na si Idol Lord De Vera at ang kanyang programa. Eh, lagi ko pong binabantay at pinapanood. Kung hindi live, napakikinggan ko sa aking AM radio, sa aking FM radio. Minsan sa YouTube, kahit nasa abroad ako. May comment siya kanina eh. Kaya daw yung mga manginginom, hindi inuubos. Tinatapon daw yung natitira doon sa lupa para doon sa mga gustong makiinom na engkanto. Sa lupa. Walang koneksyon yon. Okay, ang ating topic po ay tungkol sa problema sa atay, particular yung hepatitis. A and B. Pero nakalimutan kong magiti kanina eh, dahil nga nabanggit na ni Idol Lord eh. Alam niyo ba bang merong hepatitis na hindi dahil sa virus? Yung tinatawag naming chemical hepatitis. Ano yung chemical hepatitis? Yan naman yung sobrang chemical ang pinapasok sa ating katawan. Eh syempre, unang-una na doon ay alcohol. Pero damay na rin dyan yung mga chichirya. Kapag sobra tayo sa chichirya, eh pwedeng na-overwhelm yung ating atay at nagiging toxic ito sa kanya. Yun ding mahilig po sa mga ano, mga instant-instant. Dahil alam nyo naman, may mga chemical ding halo po yun. Kung lagi na lang, eh halimbawa nga, babalik ako, estudyante kayo, wala ka nang ginawa, kundi pumunta sa convenience store, ang pananghalian natin, eh yung nilalagyan lang ng mainit na tubig, eh di araw-araw, kung puro instant, mahirap din po yun sa ating atay. So, yung tinatawag naming chemical hepatitis can also happen. But of course, kung kayo exposed sa mga other chemicals, nakita ko rin po yun sa mga magsasaka no, na nag-spray ng mga pesticidyo, na i-inhale din po nila yun and then it affects their liver as well. So mag-iingat po tayo. Ha? Ngayon, paano ang maitutulong doon sa ating discussion tungkol sa hepatitis? Tingnan natin yung next picture direct. Ito po ay picture number 5. Mga bakuna. May bakuna nga ba? Ha? Tingnan natin po. Ha? Direct ipakita natin. Picture number 5. Hepatitis B. Biba, vaccine schedule. Ito maganda, no? Kasi sa mga ano na to eh, sa mga bata. Yan, makikita nyo naman po rito, no? I-outline ko po sa inyo. Una, yung number one, within 24 hours of birth. Kita nyo sa bandang kaliwa. So pagkapanganak pa lang, ngayon, ginagawa na po yan as part ng newborn treatment. Within 24 hours after birth. Kaya nga, nagkakaroon yata ng direktiba ngayon na binabawasan na po ang panganganak sa bahay lamang nang walang follow-up sa kanilang doktor. Okay, yung picture number, yung item number 2 kung nakikita nyo pa po, on the 6th week, di ibig sabihin ito matapos ang isang buwan, isa't kalahating buwan, pwedeng panibagong bakuna na naman as a dose ng bata. Now, yung third na vaccine po niya, on the 10th week. And then, yung fourth, on the 14th week. Sino po ang mga pinapayuhan na magkaroon ng ganitong kadami ng pagbabakuna sa mga bata kapag high risk po, lalong-lalo na yung kanilang ina? No? Baka mamaya, yung mother nagpositibo, yung father nagpositibo, tapos yung nanay ay hindi natin testing. Yan po ang mga hepatitis B vaccine schedule. Mayroon din po para sa adult na vaccine, no? Pero kaya hindi ko po nilagay on screen, depende kasi ang schedule niyan doon sa brand nung makukuha po ninyo na hepatitis B vaccine. Mayroong 2 doses lamang, may 3 doses, may 4 doses na hepatitis B vaccine. Mayroon nga po yata na isang dose lamang. So ngayon, paano kung nagkaroon ka na ng hepatitis A or B? Mamaya, talakayin natin. Tingnan muna po natin yung next slide, yung hepatitis A vaccine naman. Assuming estudyante nga, yung anak po ninyo from high school, uuwi ng Maynila at gusto nyo mag-aral sa universidad dito, ma-prevent po sana ang hepatitis A. Meron po tayong slide on that one. Direk, ipakita lang po natin. Yan, hepatitis A vaccine. So, pakita mo po natin, no? Getting 2 doses means that you are protected on the long term. Pag matagalan ka na, na protektado. Yan. Okay. Now, sino ang dapat na bakunahan ng hepatitis B vaccine? Tingnan natin yung next slide direct. All infants, sinasuggest po nila, nandito po sa slide natin, dapat sana mabakunahan. Yung pong mga nagkakaedad ng 59, that means senior pababa. Ayan. Ganun din ang senior pataas. So that means almost all, lalong-lalo na kung ang ating hanap buhay ay ano, risky at pwede tayong mahawa. Okay? Kuha po ninyo. Alright. Ngayon, ano ang maaari nating gawin to protect ourselves kung sakali naman na tayo ay magkakaroon o makakaiwas sa hepatitis? Tingnan nga po natin ito, ang next slide natin direct. Una, use sterile injections. Yan po ang makikita nyo on screen. Dapat nagpapalit ng karayom. Make sure na yung doktor, yung nurse, kapag tuturukan kayo, makikita nyo, sterile, bago ang gagamitin sa inyong hiringgilya at karayom. Luma na po yung hiringgilya noong araw na babasagin. Yung glass, ngayon plastic na po para to make sure na itatapon po namin. And kapag nagamit na po yung mga nurses naman at mga doktor at medical technologist yan, tanggalin po ninyo yung karayom doon sa hiringgilya at mayroon pong tinutusukan yan. Yung tinutusukan ng karayom na parang isang maliit na contraption, tapos may iniikot para mabali yung karayom para hindi makatusok accidentally doon sa mga nagkokolekta naman ng basura. At yung purong karayom na yun po, na puro karayom na lamang nandun sa contraption na yun, mayroon po ang ating DPWH, as I understand, na pa-seminar sa mga ganyang how to dispose of yung mga needles na galing po sa mga clinics and hospital. Okay. Next, makikita nyo on screen, practice safer sex. Anong ibig sabihin dito? Kung maaari, lamang tayo? Doon lamang sa ating original na kapartner, no? Pangalawa, kung sakali man na kayo po ay nakikipag-sipping sa iba, sinasabi nila na maaaring makatulong kahit na kaunti, hindi 100% ha, yung paggamit ng kondom. Well, depende po yan sa inyong pananaw, no? Next, use your own razor and blades. Yan, disposable na rin po ang pangapangahit ngayon. Lalo na sa mga hotel, kung hindi kayo sigurado yung nandoon po na razor, baka mamaya binanlawan lang ng chambermaid tapos nilagay uli galing sa ibang bisita, dala na lang kayo ng sarili niyo. Next, naku, common na naman ito. Patatu. Ayan, lalong-lalo na yung mga nagbabakasyon sa mga resorts, mga beach, may mga patatu dun no? Hindi naman ako against sa tattoo dahil yung iba talagang gusto talaga magpatattoo ng something that is memorable to them. Piliin nyo na lamang po yung tattoo place, studio, na gumagamit talaga ng safe practices, mga needles nila, maganda talaga, bago. Yung iba hindi nagpapatattoo sa katawan, pero alam nyo ha, lalo na yung mga kababaihan, nagpapatattoo ng kilay, nagpapatattoo ng lips. O, ganun din po sa mga beauty parlor. Huwag kayong basta

magpa-test na po kayo dahil may mga test naman kami tinatawag na hepatitis profile. Nakikita doon, ikaw ba ay reactive? Hindi namin ginagamit yung word na positive. Reactive for HBsAg. Reactive ka ba sa anti-HBs? At kung ano-ano pa po, tinitingnan doon. Reactive. If you are reactive, go see your doctor. Dahil maaaring mabigyan ka po ng treatment para doon sa umiikot ng mga virus sa inyong katawan. Alright? So, that is our discussion about hepatitis. Mabilis. Ang panahon, inabot na po tayo ng 45 minutes. So, kung gusto po ninyong humabol, pwede pa sumagot sa ating health check question of the day na ano ang gusto mong malaman tungkol sa sakit na hepatitis. Mamaya, babasahin po natin ang inyong mga komento sa 1PH at Cheryl Cosim Facebook, ganun din sa YouTube live stream natin. At huwag kayong aalis dyan, sasagot na natin ang inyong mga katanungan. Magbabalik ang Perfect Morning.

Olipura. Ano po ba ang mga dapat nating iwasang pagkain para hindi tayo magkaroon ng hepatitis? Yung nabanggit ko kanina, no, yung raw oyster, yung raw na tahong, yan, maaari po yung makakuha tayo. Ah, may isa pa! Nako, Idol Lord, ito rin, sakit din ng mga estudyante. Hindi lang estudyante, ha? Yung, ano nga bang tawag nila doon? IUD? Ayan, yung mga, ano, yung mga bituka, ha? Na nakikita natin, yung dugo, Betamax, tinutusok. Hindi natin alam eh. They may be carrying the virus. So, sorry ha, dun sa mga nagpapaypay ng mga ihaw-ihaw na yan. Ano, kanya-kanyang ingat na lamang. Si Alcher de la Cruz, perfect mornings po. Ang tanong ko po, kung may malubhang epekto po ba sa mata kung may hepatitis ang tao? Well, kasi naninilaw, ang ay kinakatakot nyo, baka yung mata maapektuhan. Hindi naman po, no? Yung paninilaw po ay nasa ibabaw. It is because of a chemical that is in our liver na kung tawagin ay bilirubin. Na umaapaw yan sa ating dugo hanggang umabot po yan doon sa ating mata. But no, it does not affect the vision. Jester Gonzalez, perfect morning. Yung untreated po ba na hepatitis ay pwede mag-develop sa liver cancer? It's a very good question, and the answer is probably possible, yes. Hindi 100%, but it can lead to other conditions gaya po ng cirrhosis and later on for liver cancer. Napag-uusapan nga po natin sa next episode po natin. Mabigat na talakayan kasi yun eh. Rowena Lorenzo, hepatitis B po ba na reactive? Bayaw ko. Ano po ba meaning nun? Ibig sabihin, delikadin, bayaw mo to eh. So, kailangan yung misis niya ay magpapabakuna at magpapatesting. Baka mamaya, positive na rin. So, Rowena ha. Vilma Hintalan, namamana po ba ito? Well, sabi ko nga, yung hepatitis B, from mother to child, hindi mana yon, transmission yon, no? Ang tawag dyan ay vertical transmission. Ano nararamdaman nito? Eh, sabi ko nga, parang kang tinrangkaso, pero may halong paninilaw. Yung kapatid ko po kasi ay may Hepa B. Matagal na po, at wala naman siyang nararamdaman. Mayroon ng mga taong ganun. Ang tawag doon, carrier. Hepatitis B carrier. Na labanan na nila yung mga sintomas, pero yung virus, andun pa rin. Kaya nga may tinatawag kaming hepatitis B count. Binibilang yung virus, no? May pangbilang po doon. Tinetesting po yun sa laboratory. So, pacheck nyo po yung kapatid nyo para malaman yung titer, kung tawagin, kung mataas o mababa. Yung count, kung mataas o mababa. Erlinda Gonzalez, kailangan po ba magpahinga ng matagal kapag may hepatitis A? Opo, bakit hindi? Kahit na A or B. Okay lang bang magtrabaho pa rin kahit under treatment? Kapag food handler, hindi na po sila pwede. No, yan eh binibigyan po ng ano, ng priority gaya ng mga restaurants, mga hotels, tinetesting po sila eh. At kapag sila ay nakita na positive for hepatitis, maaaring ilagay po sila sa ibang division at hindi doon sa paghawak ng pagkain. All right. Si Georgie Pansakala, at saka kapag sa Hepa B, ilang buwan po bago gumaling? I am sorry to say that, ha? Hindi natin alam kung gagaling, hindi natin alam kung ilang buwan. So, mas maganda ay magpunta po tayo sa ating doktor para po tayo ay mapayuhan ng tama. Ang ating winners ng ating MX3, gift packs. Paano ba nakakatulong ito? Yung MX3 na galing doon sa prutas ng mangustin. Kinuha po yung balat eh. Tapos yung balat po ay pinaaralan doon sa Canada. At nakita nila sa Canada, nagtataglay daw ito ng alpha, ng beta, at saka gamma nutrients. Eh, nakita nila ay napakaganda raw ito na panlaban sa mga paghina ng ating katawan. Pinapataas ang ating immunity. Kaya para sa akin, eh, napakaganda, no? Kung tayo ay high risk, eh, subukan po ninyo na mag-inom po ng MX3 capsule. Available po yan sa ating merkado, sa butika, no? Na 500 milligram once a day or twice per day. Yung MX3 plain po yun. Meron tayong MX3 plus. Yung plus po ay pwedeng once a day. Nagtataglay po yan ng L-carnitine at saka coenzyme Q10. No? Meron din tayong kape. Meron din po tayong tsaa. No? Maganda po yun. Dahil alam nyo na, nagkakape ka na, nagtsa-tsaa ka pa. But still, you get the active ingredient na ano, alpha, beta, at gamma nutrient. Paalala lang po, ang MX3 hindi yan gamot ha, kaya dapat magpa-consulta pa rin tayo.
sa ating doktor. O, panalo po natin ay si Vilma Hintalan, Erlinda Gonzalez at si Georgie Pansakala sa ating winners. Pasend lang po ang inyong detalye sa Cherry Coffee A Facebook page. Ibigay po ang inyong kumpletong pangalan, contact number, pati na rin yung inyong address. At paalala, huwag niyo pong ilalagay ang comment po, ilalagay ito sa comment section, ha, ang inyong detalye. Alright, sige. Ano pa po ba ang kulang dyan? Salamat po sa pagsama sa akin, mga kapatid. Na overtime ako, pasensya na dahil ang ganda pong talakayan ang tungkol sa hepatitis. Mapapanood niyo po ulit ang ating episode sa weekend, alas 5 ng umaga sa 1PH. Mga kapatid, ano man ang inyong pinagdadaanan sa ngayon, may panibagong araw ang ating pagharap sa bukas. Sa ngalan ni Michelle Cosin, ito po, Dr. Edwin Bien. Kasama niyo po lagi dito kami sa Perfect Morning.

0: Narito na ang radio drama ng buhay sa paglalahad ni Lord De Vera. Sana Lord sa True FM sa 105.9.
1: Bago nating time slot mga kapatid na alas 11 po ng umaga, welcome po sa paborito ng radio drama program na bago man ang oras ng simula, abay, yun pa rin ang gandang lalaki ng host. Ang programang Sana Lord, sana po'y naamoy ko na ang iyong pananghalian. At may ready na po kami. Nakaready na po yung one rice namin. One rice cooker.
2: Ano ba yan? Ang tatakaw nyo?
1: Alright, mga kapatid. 11:03 ang ating oras. Palakpakan po natin ang perfect morning. Dr. Edwin Bien, mabuhay ka, Doc. Sa kasamaang palad, hindi sapat ang sipag at tiyaga upang umasenso sa buhay. Dahil kung titingnan ang mga naglalako ng tinapay buong araw, o yung mga pumapasada 24 oras na walang tulog, aba, hindi lahat ng nagpapakamatay sa hanap buhay
3: true
1: ay nagiging Manny Villar o Enrique Rezon. Sa gitna ng tumataas sa presyo ng mga bilihin, kakarampot na kita at walang katapusang problema sa araw-araw ng mga gastusin, marami pa rin o mas dumarami yata ang mga kababayan natin na nangangarap nang bigla ang yaman. Kaya hindi naman katakataka na tuwing Martes, Huwebes at Sabado, makikita mo mahabang pila sa mga outlet ng Lotto. Lahat ay nananalangin ang anim na numerong pinili nila ang siyang mabubunot pagsapit ng alas 9 ng gabi. Kilalaan mula sa kakarampot nilang kinikita sa isang araw ang tig 25 pesos na ticket. Maliit na piraso lamang ng kartolina pero sagisag ito ng sinag ng pangarap na patuloy na pinanghahawakan. Sa munting liwanag, sa gitna ng kadiliman ng kahirapan. Isang paalala na baka isang araw matatapos din ang mahabang panahon ng paghihirap at mababago rin ang kanilang kapalaran. Pero hanggang saan nga ba dapat umasa sa swerte? At pag ito ba'y dumating, ano ang maaring kapalit? Ito ang malalaman ni Romy. Isang padre de pamilyang naniniwalang isang tiket lamang ang susi sa kanyang mga pangarap. At nang ito'y dumating, ay natuklasan na ang mga bagay-bagay na tunay na mahalaga, ang tunay na may saysay, at malalaman niya na ang kailangan niya talaga ay taglay niya na pala matagal na. Pero kung akala ng pamilyang ito ng sagot sa lahat ng problema sa buhay ay pera, naway magsilbing babala ang sinulat na dula ni Macris Magbuo Ortilla. Ito na po, simulan na natin ang kwento sa Sana Lord ngayong Miyerkules, 8 ng Hulyo. Mga kapatid, ito na po ang Jackpot!
4: Hi, hi! May project po kami sa school. Kailangan ko mag-contribute ng pambili ng materyales para sa final grade namin.
5: Magkano kailangan mo? Pambili ng bigas na lang ang meron ako. Tinitipid-tipid ko itong 100 piso dahil sa isang araw pa sasahod ang tatay mo. Dahil absent siya kahapon. Na-hold na naman ang sahod niya.
4: Nay, 200 po eh.
5: Ano? Ang laki naman yan! Ano bang klaseng project yan, anak? At kailangan ng 200 piso. Wala akong pera! Huling pera ko na itong pambili ng bigas. At kapag ibinigay ko pa ito sa'yo, wala na tayong kakainin ngayong umaga hanggang bukas!
6: Ikaw naman, Lisa, oh! Kumakasigaw ka dyan, parang 200,000 piso ang hinihingi ng anak mo. Ipangutang mo na lang muna. Para 200 lang naman eh.
5: 200 lang naman?
6: Oo. Oh.
5: Alam mo ba kung magkano na ang utang natin sa mga kapitbahay, pati sa tindahan ni Aling Petra?
6: Eh, makakabayad din tayo kapag sinwerte na.
5: Itinaya mo na naman sa loto ang huling perang hawak mo. Kung hindi mo sinaya yun, may pambigil ka pa sana kay Junjun.
6: Tingnan mo to. 100 piso lang yun. Kulang sa hinihingi ni Junjun.
5: Oh, hindi kaunti na lang sana ang idadagdag natin. Masinag to pag mo pa kasi ang loto-loto mo. Kaya sa pagkain natin eh.
6: Kaya ako taya ng taya sa loto. Eh, doon pwedeng manalo. Eh, sa'yo. Eh, di naman ako mananalo eh. Ikaw na lang lagi ang tama. Eh, sa loto man lang, sana tumama ako.
5: Hoy, Romy.
6: Oh.
5: Yung loto-loto mo na yan, naluto na. Ikaw kaya ang tama sa akin ha?
6: Dami sinasabi.
5: Basta wait ka eh.
6: Nasa taba ako. Aga-aga, ingay-ingay. Eh, hindi ko pa natitingnan yung nanalong numero sa bola kagabi. Totoo ba to? Nanalo ko?
2: Nanalo ka?
6: Ikaw bang nanalo?
2: Oo!
6: Eh, kanina ko pa nga hinihintay ang may-ari ng winning combination. Ay, teka. Mano. Nanalo ko. Ilang taong ko inilaga itong numero to eh.
2: Teka. Hanapin ko yung ticket. Teka, bakit wala dito sa buso ko yung ticket ko?
6: Ako, hanapin mo kaagad! Kailangan pa naman ng ticket para makumbra ang napanalunan!
2: Sunay pa itong yun? Bakit wala dito sa buso ko? Paano na lang yung 50 piso?
5: Lani anak, pakikuha mo nga ang dustpan. Napakadaming alikabok at makakalat na papel dito sa ilalim ng lamesa.
3: Opo, Nay. Nay, may laman po ang dustpan. Tatapong ko na po ba?
5: Mga tiket na naman ng loto yan ng tatay mo. Ipasok mo na lang doon muna sa lamesita. Siguradong hahanapin niya yan.
3: Eh, baka luma na po ito, Nay. Tapon na lang natin.
5: Sandali nga, patingin. Oo nga. Nung isang araw at kahapon pa to. Omsa, sige. Itapon mo na sa basurahan. Ah, huwag itong dalawang ito ha, dahil mamayang gabi pa ang bola nito.
3: Sige po, Nay.
6: Lisa! Lisa! Lisa!
5: Oh, Tommy! Umangas ka! Bakit ba?
6: Yung tigit ng loto.
5: Huminga ka muna! Dandan!
6: Napulot mo ba?
5: Ulot, alin?
6: Yung kahapon na bola.
5: Oo, pero pinatapon ka na kay Lani. Kahapon pa yun eh.
6: Tinapon mo?
5: Oo, pili ka ba?
6: Saan? Ituro mo?
5: Eh, nilabas na nga ni Lani kanina.
6: Ilabas ko naman. Ano lang po milyon na sa kasura?
5: Anong ibig mo sabihin? Anong milyon?
6: Nanalo. Nanalo ang numero ko. Nanalo sa bola kagabi. Ano ginapon niyo?
5: Tay, bakit mo kayo umiiyak?
6: Ani, anak. Yung mga papel karinang maliliit, ipinatapon ng nanay mo. Saan mo ba nilagay?
3: Ah, itatapon ko po dapat. Kaso, nakasalubong ko po yung kalaro ko, kaya nilagay ko dun sa...
6: Ha? Saan mo nilagay?
3: Ay, sa lagayan po ng damit nyo. Kasi parang importante sa inyo yung mga papel na yun. Dinasalan nyo pa nga po kagabi yun eh.
5: Hindi mo anak, naitapon na.
3: Hindi po.
5: Ano mo anak, salamat.
6: Mabuti, hindi mo itinapon. Puri natin.
5: Oo, sige, tara na.
6: Dahan-dahan sa pagpasok ng sofa, eh, baka madumihan. Mahal-mahal ng bili ko dyan eh.
5: Hoy, Romy.
6: Oh.
5: Bakit ang dami naman itong mga gamit na binili mo? Ay, akala ko ba yung murang mga gamit lang dahil baka maubos agad ang pera?
6: Lisa, huwag kang mag-alala. Malaki ang pera natin, hindi yun basta-basta maubos.
5: Tapos bumili ka pa ng dalawang kotse. Hindi pwede namang isa lang at yung second hand na lang sana. Paano kapag naubos ang pera? Sana naman tayo kukuha ng ipambabayad doon, ha?
6: Huwag kang mag-alala. Ha? Huwag na mag-alala. Mag-invest kami ni paring Lester sa mga stocks at iba pong mga pagkakakitaan. Sigurado ako na lalago ang pera natin.
5: Romy, oh. Ang sa akin lang naman, maghinay-hinay tayo sa paggastos. Malaki pang matrikula ni Junjun kapag nagkuleyo siya.
6: Oo, alam ko yun. Nagtabi naman ako ng pamparan niya at saka kailani. Ano pa bang gusto mo? Gusto mo ba magtipid ako?
5: Ang akin lang sana, yung mga hindi naman kailangan.
6: Hindi ba kailangan yung TV? Yung malaking rep na tinitingnan mo sa tindahan, hindi mo kailangan? Yung mga appliances na bagong bili natin? Ha? Ano? Sige, gusto mo ba? Sorry ko na yung lahat, ha? Sorry na! Ano?
5: Dalawang buwan pa lang, Romy. Simula lang manalo ka sa loto.
6: Oh.
5: Halos yung natitira, kalahati na lang.
6: Oh. Kalahati pa naman yun na. Di ba sabi ko naman kasi sa'yo, huwag mo nang bayaran yung mga utang. Ang lala po pa talaga yung mga pinagkakautangan natin.
5: Eh,
6: bayaran mo isa-isa.
5: Utang yun eh.
6: Aalis na rin naman tayo sa squatter area na yun. Dapat hindi na tayo nagbayad ng utang.
5: Eh, ayoko na lang makipagtalo sa'yo. Gagawa na lang ako ng merienda para sa mga nag-deliver ng gamit.
6: Hindi na.
5: Okay, bakit?
6: Bumili ka ng pizza at burger. Gusto ng masarap na merienda ng mga yan.
5: Pandisal lang naman sana ang ihahain.
6: Ay, naku. Huwag ko sa'yo. Sige na, ako na bibili.
1: Bakit nga ba nagpo-report ang isang tao? Napakaraming dahilan. Pero ang pag-iwas sa paggastos, ang pinakauna na dyan. Malamang, ito'y dala ng nakasanayan. Survival mechanism. Dahil alam nila na hindi palaging nag-uumapaw ang kanilang mga kaban. Kung titignan mo raw ang kultura ng lahat ng mga taga-Norte sa buong mundo, whether sa Pilipinas o sa Europa, lahat daw ng mga Northerners ay iisa ang katangian.
5: Hoy! Tumigil ka, ha?
1: Sobrang sipag at palaging sabihin natin na sanay sa mga panahon o handa sila sa mga panahon na hindi palaging may magandang ani. Dahil sa topografiya ng kanilang geografiya, no? Ang lupa ay hindi palaging may umuusbong na prutas o gulay. Kaya sila'y naghahanda palagi sa darating na hirap ng buhay. Mula Ilocos hanggang Scotland, mga ganyan, no? Pero mga kapatid, kung si Dr. Edwin B. ng MX3 yan, araw-araw, sakpat palagi. Pero mga kapatid, ang kuripot daw ay yung taong may panggastos naman pero hirap na hirap bumunot. At parang palaging may kadena o kandado ang pitaka.
7: Sino to?
1: Pero, kakuriputan ba kung ayaw mong gumastos dahil wala ka namang panggastos? E ano tawag doon sa wala namang pera pero ganadong gumastos? Hindi na ganyan ngayon si Romy.
5: Correct!
1: Tulad ng maraming Pinoy, isang kahig, isang tuka, itong padre de pamilyang si Romy. At umaasa lamang noon sa pang-araw-araw na kinikita. Pero kahit sobrang sipag at saga, ay hindi nawala ang kanyang pananampalataya na balang araw ay siswertehin din siya at tatama sa loto. At nagkatotoo nga ito, tinamaan ng lintik na swerte itong si Romy na napakalakas ng dasal. Pero sa ating kwento mga kapatid, malalaman ni Romy kung bakit may kasabihan?
5: Bakit?
1: Na ang kapalaran daw tayo ay pinaparusahan sa paraan ng pagbibigay sa iyo ng iyong matagal na hinihingin. Nako, mga kapatid, sa oras po na 11:16, Welcome po sa isa na namang edisyon ng paborito niyong radio drama program ngayon at kailanman. Ang programang Sana Lord na kahit bago-baguhin pa ang schedule ng simula. Solid pa rin mga kapatid. Alas 11 na po ang ating bagong simula.
7: Pagkakaisa.
1: Pero kung kayo po ay sabihin natin, hindi tugma sa inyong schedule. Salamat pala ginong Ryan Barion. Maari pong pumunta anytime sa YouTube. Hanapin po, naka-inbox doon ang lahat ng mga episodes ng programang ito na nais po ninyong balikan.
8: Hello.
1: Ulitin at ipamahagi sa mga anak at kaibigan sa ating YouTube channel ng 105.92 FM. Hanapin lamang po yun, mga kapatid. Napapanood rin tayo sa ating Facebook page at sa Signal TV Channel 19 at sa Signal Channel 118. Mga kapatid, sa oras ng 11:17, ako po ang inyong lingkod, Lord De Vera. Hindi naman, may itsura lamang. Sabi ko yung magbabalik. Makalipas lamang ang ilang paalala.
9: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
10: Place your bets, player or banker.
11: Player wins.
12: Enjoy your winnings.
9: Bet88, your ultimate playground.
13: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Responsible gaming at Tycor.ph.
14: Ready for real table action? Enjoy live Baccarat with real live dealers only at Bet88. Bet88, your ultimate playground.
15: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
16: For more information, visit tagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
17: Pag tayo may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya,

0: Health, your partner in health.
1: Anna Lou, three-peat winner as most development-oriented radio drama sa UPCOM Broadstock Gandingan Awards.
2: Play live Baccarat with real-life dealers at Bet88.
3: Place your bets, player or banker.
4: Player wins.
5: Enjoy your winnings.
6: Bet88, your ultimate playground.
7: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Tagcor.ph.
0: Ready for real table action? Enjoy live Baccarat with real live dealers only at Bet88. Bet88, your ultimate playground. Ang oras, 10:20.
1: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
0: Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 peso deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
8: Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all.
9: Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all.
10: Kung kaya ko lang silang bigyan ng tigsasang 10,000, binigay ko na sa kanila.
11: Woohoo! Alright mga kapatid, oras natin ay 11:21. Nagbabalik pa ang programa. Sana, Lord, sana po ay swabe ang inyong pananghalian mamaya. Kung hindi sobrang swabe ang inyong lumusal, panahon na upang bumawi sa masarap na pananghalian o di naman kaya ay Minindal, ha? Napaka-moderno. Minindal, yes. Mga kapatid, ang pinakikinggan po ninyong kwento na pinamagatang Jackpot ay sinulat po ni Macris Magboo Ortilia sa direksyon po ni Eric Galvez. Ang mga artista natin si Aya Mandak na gumagalap ng Lani at Samina, John Santiago bilang paring Lester at June, Marita Nadal bilang Liza at Rafi Miranda bilang Romy, ang bagong-bagong milyonaryo. Mga kapatid, ituloy na po natin ang ating kwento. Ang unang hakbang daw sa pagiging milyonaryo ay ang bumili muna ng tiket ng loto. At ganyan nga ang ginawa ni Romy. At halos himatayin sa ligaya itong si Romy ng isa-isang madinig na inaanunsyo sa TV ang mga nanalong numero. At kumpirmado nga, si Romy ngayon ay isang instant milyonaryo sa premyo na 50 milyones, 50 million pesos. Pero sa punto de vista ng, ng district engineer, barya lang ang tawag dyan. 50 million pesos. Pero sa 50 million pesos para kay Romy at sa kanyang pamilya, kahit ilang truck ng liver spread pa, ay kaya nilang bilhin. Pero may kasabihan sa English, a fool and his money are soon parted. Sa Tagalog, ang taong tatanga-tanga, kalaunan ay nahihiwalay sa kanyang pera. At palagi may paraan daw ang salapi na baguhin ang ating pag-uugali. At sa ating kwento, kay Romy magsisimula ang pagbabago nito. At alamin natin kung bakit meron din kasabihan na tayo daw ay pinarurusahan ng kapalaran kapag binibigay na sa atin ang matagal na nating hinihiling. Ito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento sa Sana Lord ngayong Miyerkules tungkol sa Jackpot!
12: Tay? Sabi ko sa'yo, Daddy, na itawag mo sa akin, big time na tayo. Diba? Ayoko nang tinatawag niyo ako ni Lani ng tatay, ah. Baka sabihin ng makakarinig dyan sa labas, mga small time at mahihirap lang tayo.
13: Manghihingi lang sana po ako ng pera pambayad ko po sa mga utang ko sa teacher ko.
12: Eh, bakit babayaran mo pa? May trabaho naman ang teacher mo. Hindi ba tunong niya yung sayo?
13: Ay, nakakaya po. Ngayon may pera na po tayo pambayad. Eh, baka naman pwede po.
12: Ay, bukas na mami mo manghingi ng pera. Doon sa parte niya, doon sa pang-prison nyo ng kolehiyo mo kunin. May pinaglalala ng pera ko.
13: Ay, sige po, tay. Akit na ako sa kwarto.
12: Ay, nakulit talaga itong batang to. Sinabi ng daddy eh. Talagang iniinis ako nitong magtinang to eh. Hindi man lang ako nilingon. Maradala! May tao! Maradala! Tumaman pati katulog! Timasahan! Kaya ang binabayad sa inyo ah!
14: Kuya Romy, napakasarap naman ang pagkain dito sa inyo.
12: Ay,
14: si Ate Liza ba ang nagluto nito?
12: Ay, hindi. Huwag mo kami ismolera. Ah, may kagaluto kami ngayon.
14: Sabi na, gusto ko nga sanang ako na lang ang magluto. Kaso, ayaw ni Romy ng luto ko. Pang mahirap daw. Kaya ngayon, nag-aaral pa akong magluto ng masasarap na pagkain tulad ng sa mayayaman. Kumuha nga ako ng cooking classes ngayon. Balak ko rin kasi magtayo ng karinderiya kapag nakapagtapos ako sa kurso ko.
12: Karinderiya! Bakit sa mamahaling culinary school ka pa nag-enroll kung karinderiya lang hindi naman pala yung target mo? Wala palang pangarap to eh.
14: Maiiwan ko muna kayo, Samina. Nawalan na ako ng gana. Ay, kuya, bakit naman lagi ata kayo nag-aaway ni Ate Lisa ngayon?
12: Eh, paano? Masyadong kontrabida ang ate mo. Ay, may iba nga tayo. Bakit ka nga pala nagpunta rito? Masay nanay mo sa probinsya.
14: Ayun nga kasi, Kuya Romy. Nabalitaan din sa bayan natin na nanalo ka sa loto.
12: Ah. Akalain mo naman ano. Talagang ano eh, no? May pakpak talaga yung balita eh, no?
14: kakapalan ko na ang mukha ko, Kuya Romy.
12: Ayun ko na yan.
14: Baka naman pwede makahingi ng kapital para sa negosyo sa probinsya. Kahit ang maliit na grocery lang.
12: Sinasabi ko na kaya ka nagpunta rito eh, no? Sige, walang problema ha. Magkano ba kayo na?
14: Mga...
12: Ano? Magkano?
14: 100,000, okay na siguro yun.
12: Sige, bilang tayo naman eh, pinakamalapit na magpinsan. Isipin mo na lang na malato ko sa'yo yun ha. Huwag mo na lang ipagsasaiba sa mga ibang mga kamag-anak natin na medyo marami na rin ang lumapit sa akin eh, baka sabihin eh, alam mo na may favoritism.
14: Ay naku, maraming salamat Kuya Romy. Ikaw talaga ang maswerte dahil matulungin ka sa kapwa.
12: Ay, wala yun, ikaw naman.
14: Romy, binigyan mo ba ulit ng pera si Samina?
12: Ulit?
14: Ulit?
12: Kailan ko ba siya binigyan?
14: Eh, hindi ba? Nabanggit ko sa'yo noong isang linggo na nagpadala ko ng pera sa kanila sa probinsya dahil may sakit daw ang tsahin mo na nanay niya.
12: Ay, naku, nakakaligtaan ko
14: na. Ayun! Nakakaligtaan!
12: May sakit naman yun, na namang kaso kung bigyan ko ulit.
14: Pero sabi niya, 200,000 daw ang utang nila sa ospital. Pinadala mo siya ng 300,000 piso, di ba? No, isang linggo lang yun. Nakaligtaan mo na kagad.
12: Lisa naman, sa lahat ng lumapit sa akin, maalala ko pa ba lahat ng inilabas kong pera?
14: Ayun na nga eh, ha, Romy? Hindi mo kasi tinatandaan. Hindi ka naglilista.
12: Eh, gaya mo naman ako sa'yo.
14: O bakit?
12: Lahat na lang inilista mo.
14: Malabas!
12: Lahat na lang binilang mo. Eh, pera ko naman to, ha? Bakit mo ba pinakikilaman ng pera ko, ha? Ha? Binigyan na nga kita ng party mo, manginginig ka pa ng pera para sa mga bata. Pati mo naman pagtulong ko sa mga kamag-anak ko. Ha? Patansinin mo ba?
14: Oo na! Oh. Pera mo na kung pera mo ngayon!
12: Oh.
14: Kahit na nga ang pinagtataya mo noon, galing sa kakarampot na sahod mo at ang perang kinikita ko sa paglalabad ang ginagamit natin para sa gastusin natin sa bahay. Oo na! Pera mo na!
12: Ay, nako! Wow!
15: Uy, pare! Lumit itong bagong auto mo!
12: Eh, siyempre!
15: Big time yan, ah!
12: Ano ka ba? Small things! Small things! Eh, magaling kang pumili! Iba talaga ang takbo kapag, siyempre, medyo mabahali ng kotse mo. Eh, hindi ko nga lang na fully paid to dahil, tinulugan ko na lang.
15: Maayos lang yan!
12: Sigurado namang kikita tayo sa mga pinasukan nating investment eh.
15: Buti na lang talaga eh. Marami kang kilala, pare. Maraming salamat sa'yo.
12: Oo naman, pre, ko pa ba? Malakas ka sa akin eh.
15: Ang motor nga pala bukas daw yung deliver, sabi ng dealer eh. Matutuloy na yung plano natin.
12: Uy, ayos na na.
15: Hey, kalawa ba yung binili mo?
12: Oo.
15: Meron naman ako isa ko.
12: Oh.
15: Wala nang yung motor ko eh. Nabenta ko na.
12: Pare, dalawa yun. Sa'yo na yung isa. Commission mo sa lahat ng tulong.
15: Yun. Yan ang gusto ko marinig, pre. Galante ka talaga.
12: Eh, ako pa, parun mo kang makisama.
15: O basta,
12: Dikit ka na lang dikit sa akin, ha?
15: Marami tayong paglalagay ng pera mo.
12: Teka, dadaan nga pala muna ako sa taya ng loto, pare, ha? Kailangan manalo ulit habang
15: swear niya, niya.
12: Tataya lang tayo ng tataya.
15: Ay, nakakaya kay Samina. Kung kailan may bisita, saka ka naman nagpakita ng kasama ng ugali mo.
16: Masamang ugali ko?
15: Oo.
16: Sinong may masamang ugali, ha? Sino bang nang aabuso ng kabaitan mo? Ako ba?
15: Ano bang nireklamo mo, Lisa, ha? Binibila naman kita ng mga gamit, ha? Pinag-aaral kita magmaneo para may gumamit ng kotse sa garahe. Di ba?
16: Romy, hindi ko kailangan ng mga luho na yan. Ang kailangan ko, maisip mo na hindi habang buhay may pera ka.
15: Hindi, basta-basta nauubos ang pera ko.
16: O sa sige, kung totoo yung sinasabi mo, sige. Bayaran mo yung mga utang natin sa bangko. Bayaran mo yung dalawang sasakyan at motor na hinuhulugan mo. Itong bahay, isinanla mo rin pala ito. Hindi mo sinabi sa akin. Kung hindi pa tumawag ang bangko sa akin, hindi ko pa malalaman.
15: Nangutang lang ako dahil kailangan ko na mas maraming kapital para sa investment namin ni paring Lester. Masama ba yun? Masama bang malagoy ng pera?
16: Romy, nagagalaw ko na ang pera na para sa pag-aaral ng mga bata. Paubos na ng paubos ang perang naitabi natin para sa kanila.
15: Ay, naku, Lisa. Huwag ka mag-alala, ha? Tumataya naman ako ulit sa loto. Kung maubos man ang pera sa bangko, may investment pa tayo. At sigurado ko naman na mananalo ulit ako.
12: Eh, swerte nga ako, di ba?
16: Ang hirap mong kausap.
15: Ay, teka, ha? Tumigil ka muna sa kaladakdak mo dyan. Ingay-ingay mo eh. Ay, tumatawag na si paring Lester, oh. Baka may balita na sa pera sa investment ko. Nabayaran ko agad yung mga utang ko sa bangko kapag nakuha ko na yung papero sa kita namin.
17: Sa mga nangyayari kay Romy at sa kanyang pamilya, swerte nga bang matatawag itong nangyayaring kapalaran sa kanila? Lumalaki na mga lamat sa kanilang pagsasama at para kay Romy. Walang kailangang ipag-alala dahil para sa kanya'y wala ng katapusan ang mga araw ng kanilang yaman at ligaya. Sa oras po na 11:33, mga kapatid, kami po muna ay mambibitin at itutuloy natin ang kwento natin na pinamagatang Jackpot! Jackpot ka! Dito sa programang Sana Lord, kaya dito lang, walang maglilipat. Woo!
18: Ang oras, 10:35.
19: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng MX3, Dito Ako Believe, at Arena Plus Sportsbook. Arena Plus, gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng MX3, Dito Ako Believe.
20: Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888 pesos. Bet88, your ultimate playground.
19: At
20: Rise Energy Pop Grape. Set up mag-Rise Energy Pop in great flavor. Ah!
2: Ubos si Aya, bukas sa katungana. Ayan kasi, ngayon, wala. Ubos si Aya, bukas sa katungana. Ubos si Aya, bukas sa katungana. Ubos si Aya, bukas sa katungana. Ayan kasi, ngayon, wala. Meron akong istorya, ibig tungkol sa pera. Mula sa mapera, hanggang sa mapwera. Una teka, before I begin, let me hear say yeah. Here's a story, I think you could relish.

ng uzi sa rusan binili. Alagan ng pera, patay ang pitaka. Maha heart attack ka, baka mayatas ka. Kapag nakita mo na ang statement of accounts in the amount of 100,000 pesos. Sa mga nagastos, simot ang sweldo, mamera, ubos. Ubos, biyaya, bukas sa katunganga. Ubos, biyaya, bukas sa katunganga. Ubos, biyaya, bukas sa katunganga. Ayan kasi, ngayon, wala! Ubos, biyaya, bukas sa katunganga. Ubos, biyaya, bukas sa katunganga. Ubos, biyaya, bukas sa katunganga. Ayan kasi, ngayon, wala!

entrega, prueba ni walang isang kusing nasira. Teka muna, teka muna, teka. Inorin bukas ang anak mong si Isabela. Patay to the white kapag tomorrow ay kapos. The story of my life. Ubos, ubos, biaya, bukas sa katungana. Ubos, biaya, bukas sa katungana. Ubos, biaya, bukas sa katungana. Ayam kasi, ngayon, wala. Ubos, biaya, bukas sa katungana. Ubos, biaya, bukas sa katungana. Ubos, biaya, bukas sa katungana. O eto, painggan nyo to.

0: Ubos biaya, buka saka tungana. Ubos biaya, buka saka tungana. Ubos biaya, buka saka tungana. Ayang kasi, ngayon, wala. Tuloy ang pangalan, tuloy ang listahan ng mga lubusan na uubusan dahil wadas sila sa pera. Mula libo-libo hanggang sa mamera. Imbis na inipon, ang gusto'y itapon. Nasira ang bukas na dahil sa kahapon. Wait a minute, wait a minute, wait a minute. Here comes the chorus. Hit it! Ubos biaya, bukas sa katungana. Ubos biaya, bukas sa katungana. Ubos biaya, bukas sa katungana. Ayon kasi, ngayon, wala! Ubos biaya, bukas sa katungana. Ubos biaya, bukas sa katungana. Ubos biaya, bukas sa katungana. Ayon kasi, ngayon, wala!
1: Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe.
2: Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888 pesos. Bet88, your ultimate playground.
1: At
2: Rise Energy Pop Grape. Sarap mag-Rise Energy Pop in great flavor. Ah.
3: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
4: Tunay Natural at Original.
3: May Seal of Quality Excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Be future ready. Be STI.
7: Celebrate the lives of your fallen family heroes at tahanan ng alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
8: Pilipino.
9: Robin, Angela, palit kayo ng pwesto.
10: Ganun po?
9: Yan. Oh, palit naman ng pose.
10: Okay po.
9: Palit emotion. Nice. Oh, now, palit kayo ng drink.
11: Matagal namin nagpalit, direct.
12: To Rise Energy Pop in great flavor.
13: Ang bagong fruity surprise na sakto ang fries.
14: Refresh to rise. Yum to rise. Invig to rise. Set up my Rise, Rise Energy Pop.
15: Set up my Rise Energy Pop.
16: Sarap mag-Rise Energy Pop! Ang bagong fruity surprise na sakto ang price! 17 pesos SRP lang! Bili na sa inyong supermarket, groceries, convenience, and sari-sari stores! Sarap mag-Rise Energy Pop! Grape! Ang bagong fruity grape surprise na sakto ang price! 17 pesos SRP lang! Bili na sa inyong supermarket, groceries, convenience, and sari-sari stores!
17: Level up your experience with Bet88 Sports! Enjoy competitive odds and lots of free bets! Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
18: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.
2: Sign up and play now at Bet88.ph and get up to 8,888 pesos daily bonus. Bet88, your ultimate playground.
19: Good morning.
20: Yung masaya.
21: Yung masaya, Auntie Claire.
20: Okay.
21: Mga kapatid, nagbabalik pa rin po na sa huling bahagi na ng ating kwento dito po sa Sana Lord. Bago tayo, magpatuloy ilang mga pagbati muna mga kapatid. Tess and June Detona mula po sa Botolan City, Zambales. Marivic Garcia Pelagio from Catanduanes. Ang ganda dyan, nakapunta ako sa Birak. Hello kay Jenny Melioga, maayong buntag. Don Loreto Balungay. Hello. Magandang umaga rin sa iyo, Bubulay. Nambobola ka pero nagsasabi ka ng totoo. Don Loreto Balungay.
8: I don't know. That's
21: sniper. Sniffer. Sniper, sniffer. Sniffer 155 watching from Bicol. Si CG Rand. Sabi niya, hello. Belinda Friles.
10: Hello.
21: Maria Lourdes Mercua, always present. Nico Cabales. Sabi, grabe si Mary Mon sa Senate interview niya kahapon. Kay Kong Rene. Kay Rene lang. Kay Kong Terry ako. Mm-hmm. Good luck, day 3. Jess Brugada. Magandang umaga sa lahat po ng mga ng staff ng True FM watching from San Mateo Rizal. Mabuhay ka, Jess Brugada. Alex Brandia, mula po sa Bocor City, always nakatutok sa ating programa. Georgette Pansakala, magandang umaga po. Patambay po from Cebu. Si Georgette parang nanalo sa MXP kanina. John Mark Burgos, happy Wednesday morning. Present na present para sa mga pangmalakasang kwento. Hello din kay Ma'am Fenny Vera ng JB Music. Butch Espanola, paki-shoutout naman po. Meryl Abby Bernardo, magandang umaga po. Watching from Marikina City. Gilmore Ramos, hello po Cindy. Sige, si Cindy na lang. Mababati ko sila. Bangungot, good AM muli. Sa last from South City, Cali Lup. California ba to? Lynette Roses, happy Wednesday. Enjoy sa paikinig sa ating mga kapatid. Hello din kay Christina Garcia at kay Aldrin Bendicio, Kuya Al Mendoza, Ginong Ryan Barion, lahat kayo.
19: Maraming salamat po.
21: Hello pala kay OG. Kay Rom, OG Romel, kay Makmak, kay Yeng, Nelson, Benji, Boss Peter from Cone Enterprises. Basta kayo sa Cone Enterprises. Babatiin ko ba yung mga taga-accounting ng Alvin?
22: Magkano kailangan mo hayop ka?
21: Magkano ang call time? SB, ano? Magkano rin ko? Ilan ba yung kontrata? Ano? Hello sa mga taga-Anvil. Mga kapatid, sa oras po na 11:45, bago tayo magpatuloy, salamat po kila Milandones, Ray Santos at Dino Panganiba ng ating mga transmitter technicians. Ang aming program assistants, Nia Bugarin de Guzman, nakararating lamang. At ang sabi ay low-key lang daw ang kanyang love life. Neb Ganaban. Ang ating researcher ay si Cathy Puliente. Ang technical director, Nanding Bazarte. Studio technician, nako, Rome was not built in a day. Pero walang lambot na maasahan kay Kuya Rome Ortigas. Ang aming editor, mga kapatid, ay si Neil Patrick Maniti.
19: Thank you, sir. Thank
21: ang
19: you so much.
21: Ang produce ng drama ay si John Christopher Lara. Ang ating Lodi Spinner, Erwin Ocanya. At ang ating executive producer ay si Catherine Cristobal Narvasa.
19: Buwan-buwan, nagpapadala pa rin siya sa akin.
21: Ako naman po ang iyong kakwentuhan, mga kapatid, Lord De Vera. At ito na po ang huling bahagi ng ating kwento. Hindi natin alam ang tunay nilang mga pangalan. Pero maraming kwento na may batayan sa katotohanan. Mga kwento ng mga instant milyonaryo dahil sa loto. Pero agad din silang bumalik sa dati nilang buhay. Dahil hindi naging maingat sa perang biglang nahulog na lang sa kanila sa isang iglap. Hindi alam ang gagawin. Hindi marunong mag-invest. Hindi alam kung paano paiikutin ang salapi. Pero, malamang, kung ikaw naman ang malagay sa ganong posisyon, bakit nga naman hindi mo gagastusin? Eh, pera mo naman yun, di ba? Sila ba'y tumaya at nagbayad sa ticket? Hindi! Halimbawa, ang kwento ng lalaking na feature sa isang episode ng programang, sabihin na lang natin, dati pinagtatrabuhan ni Jeffrey. Ni Jeffrey, dati ko ipi, si Jeff Batlanggao. Yan.
23: Tama!
21: lalaking nanalo ng 40 million pesos sa loto. Pero naubos agad ang napanalunan sa loob lamang ng bigit kumulang 3 buwan.
0: Bakit?
21: Balato sa mga kamag-anak at kaibigan, mga sunod-sunod na party, mga sasakyan, at mga matagal lang pinangarap ng mga luho. At ang simbolo ng kanyang kwento ay isang mansyon, makikita mo bagong-bago sa labas pero sa loob ay balot sa dilim dahil naputulan ng kuryente at wala na silang pambayad. Kandila na lamang tanging tanglaw sa loob ng bahay na yon. Ilan pang mga halimbawa, si Antonio Mendoza, taga Batangas, nanalo sana siya ng 12.39 million pesos. Pero yung ticket niya, nasira ng plansa. At 9 taon ang pakikipaglaban niya para makuha niya ang kanyang premyo. Ang Pipito, nanalo sa Ultra Lotto mula sa Eastern Samar naman. Nanalo siya. Pero ang pinamigay sa balato ay aabot sa 13 million pesos. Si Chat naman ang isang nagtitinda sa palengke ng tondo na nanalo ng 30 million. Ininvest daw ito. At sabi niya, meron siyang ngayon daw natitirang pera na lamang sa kanya ay 1 million pesos. Mga kapatid. Pero, ay sorry, overtime na pala tayo. Ito na yung huling bahagi. Pagkatapos ng ating kwentong sinulat ni Macris Magboo Orpilla, jackpot!
8: Oh! Hey, pare Lester! Ano balita?
10: Pare.
8: Oh.
10: Masamang balita.
8: Masamang balita? Bakit? Ano nangyari?
10: Meron ako sinend na link sa'yo. Panoorin mo.
8: Sige. Sandali.
23: Isa na namang pinag-ihilala ang pyramid scheme ang Labunyag matapos makapangbiktima ng tinatayang mahigit 200,000 piso mula sa mga taong umaasang madodoble o mapapalaki ang kanilang kita. Ayon sa mga ulat, nangako ang Diamond Group ng malaking tubo sa mga mamumuhunan kung saan umaabot pa sa 3 beses ang may babalik na halaga ng kanilang inilagak na pera. Dahil dito, marami ang naengganyong sumali sa pag-asang mabilis na makakaahon sa kahirapan. Ngunit sa halip na kita, malaking pagkalugi at pagkadismaya ang sinapit ang maraming miyembro nang bigla na lamang mawala ang operasyon ng kumpanya. Muling pinaaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na mag-ingat sa mga alok na nangangako ng hindi makatotohan ang kita. Tulad nga ng kasabihan, "If it's too good to be true, it's probably a scam."
24: Diyos ko, Romy, iyan ba ang investment na sinasabi mo?
8: Pare Lester,